Daniel chi eberu wazaga tada mega ngi akime ibio ne ribe ebolebo yahe emuelu sande mi ne dare shawi uwa viuto ebu manavi Nigeria oda tagi ngi ibio ne ribe ebolebo e mama wena e wena lo javi igonde kwa boboni yahe oba na wajana kime ngi huniri go shawe dana ugo dane dada Si go sha ikido atame no ware kawede ikido jean zigo no ware kawede no yoi otabibi oyi oto edo government no rive edana monday oda dui wai soa na mega ke eni otu ebuki imbo enya enu wa wi otoro mi esa not is local government oyi Eda ye dun wa so wa we bi aye e ji no mo ebe retei ene otu izigan bi ene lwemi no ware kan wede oyi ona da da gbare bi ede achoyi ino dene yo kamu wa be he ona da eda jale ona wunu lo si ona mo ta da gbare Patrick ebo jale o si governor mo de opewulo Oda tagange oni igbona le lu na oda dagbare pobolosi euna leonvi ene wona na miyange ehunene otu ne donewo muno sibi onu agbawo manare na leonvi flush out kidnappers be courtis oda chi ebe sunu oto do na da mi egba

0: na ya chi ewire ji anya mee ya ihe ereshia re ji ebe wurere ịbarịta oye sha igho na ha ebi erebeja ọ na erebeja lunedamdagbara na achi ọnụ mdagbara dayi ọnị kokun nevi ncc ọmụtayo muhammed ọda ta ikpe nọkigbera nọ mbụ nọkigbera ikpe lelenelu ọnị ewi na ọdadachi nya ghe ewi keke nara nọrịa taa ọkaiche dagbari ọdayọga ghe ewi nome nara nọrịa taa ọdịaminara fioghe ebere rigo shaye ụkama na emi masemene dagbara eri esan binoculas redio med na fawa sabunware kama hosomba dibama rewijan
1: ndị banye kena mụnụ abịakwa m ọzọ n'ofu redio steshọn anyị nke a na-akpọ esan binoculas ebe anyị na-enyenụ ọtụtụ okwu ndị nke na-ekwụsị na-anụ n'ihi na asị nke onye na-eme ebe onye na-aga ya dosa ntị naanị.

Nigeria. Oyo da ta ri agi bi ene be bole bo e mama gun na e won na lo jabi igo ne kwa bo boni. Ke anje oba na wa jana ki mega ge honeri go shabe dana. Ugo da ne dada ri go shai ki do ata me no ware kan we de e ki do je an zigo no ware kan we de no yoi. Ota bibi. Oyi oto edo government no ribe edana Monday all that doing why so na mega ge eni otu ebuki e won bo eyan enu wa wi o toro mi eastern north east local government oyi eda ye dun wa so wa we bi aye reji no mo ebe retei ene otu izigan bi ene luemi no ware kan we de oyi ona da dagbare wi ede achoyi ino de ne wo kan mu wa be he ona da eda jale ona wunu lo si ona mo ta dagbare Patrick Ebo Jali, Osi, Governor Monday, Opewolu. Oda Tagange, Oni, Igwona Nelu na Oda Dagbare, Obolosi, Ewona